epenia obenya no amene no onona munyina pintin fa gidie ensi ni kwai o se etise krobia na otemu afo bi tim na okunafo bi nsu tim krafo edi na sam kodan otemu afo no natural kroko ni sini pise sa otemu afo na on sro nyankopon na on fari ni pabia na so bai ko so adi na sam dan no odi na sam dwa ne ho odi na sam tete no kopim so otemu afo ne ka se e umisa min sro nyankopon na min fari ni pa na so me bua tan ma je obai na wanfa ni ba da obahai amedwa me ho bie ho san empire bot ye en kan se ngubo se urade ni me hwefo na hweru hia me onyankopon nim ni ehia yen ni ni aye hwehwe ni ni aye yakoma so ade ye so si ye misa ye hwehwe ye mom enti etwa se wo bo mpae sana kristo som etie sana nyankopon aye no enti ebedi mpae no mpae dware mpae asra mpae bo hye mpae bo na ye nante mpae bo mu bra feni gusu e kɔ na wie ye no erade atom enura ye bo mpae enura ye fire king kan sem no edi free Proverbs chapter 24 verse 11 and 12 mebu sem etia eye adionu enan edi chemu eduba ko ene edumie no enen so ye bo mpae enti mpacho fa bible na fa jota na fa pen na fa utre kronkron na fa utre dua bra ye fa wede nyankopo asem tietietia nanso tumi ni ahodi ewom ade ahye ye hu kran kenya ye gidia peja ye gidie ejina so di mpaya no mo mpaya jware mpaya sram mpaya bo na ye nante mpaya bom Patch of our Bible. Na be Leviticus chapter 25, verse 10. Leviticus chapter 25, verse 10. A whole ena yefa ya ken kan semono efrina yedi abo empire. Leviticus chapter 25 verse 10. Edra Proverbs 24 11 and 12. Was it Jiwona? What you want ako owomo? Nasanka wona wato ekum kwanso and 10 time. Deliver those who are unjustly condemned to die. Deliver those who are unjustly condemned to die. Woma edi owo afobuo ato omso jiwo omo. Those who are struggling to their death. Sanka womo. And then see a bonpire. Ube free muate. Ube free muafi. Eradi Yesu Christo demo. Ube free mo. Amanie biara. Atiti biara. Awiye ye biara. Dewu komu biara. Shem kom to susse. Erade Yesu Kristo di mo u fri mo amene biara wuhyem tokro biara wuhyem Erade Yesu Kristo

agye boni biara ani ma bra bo kan ko di asie na hye me so acha adi mi nya acha akwa tie mi acha

0: kai so espo fa wudie afodie ema me nkrata sem bema bia ba ma kwam so be ware me a me huni e be ye na jinsemu me pege sa cd pai fa wudie ema ma ware ye me ma sa cd so e pai fa wudie me fa me dan ene ma sa cd so Ebe ya juma. If you say ya swashwe, ne ye hunu. Madika kache wa se, afini kwa yu ye sa, aya sacrifice o. Ebinu mu e yenu wa kwa mpaso, ebinu su yenu wa kwa mboni eso. Utube tumia ya udiye. Emani hao, fajidiye ye, na ube huwe wadiye niyo nyamu. 0244744204 Ube send ya by number iso 0539433128 0539433128 Send you see no Audi pay for hudie ama wa bra bon kan ko no ebra sa number iso Bisa yu kwa adibia Mia rejetil Ni peja sa sikai Se radisida Mede paifa hudie Ama makontio Banu wakontio Juma nuonya ne Acha abo sumi miensa Afe Nua betine fi Nua fre Peja usida Se radis Mi masa sidi iso E de boa for dear paifa hudie Emma mi bay ne juma na warrior na pomutain atof one a deaf year on petu one a deaf year. Would a paifa hudie Adi ama warning was for Afa when yiniche yiniche new yam ninja womb Ediso. Yefa afre forbeye miensa. Abro soa enum. Na yapon. Yebreno ason. Otinini mpai buye mwadi.
1: Eye nyo mwadi pe.
0: Pache yefe osana kasefe.
1: Ofre mi grislamti. Bifre fi sukula.
0: Bipache o grislamti. Oyo bia ota afre. Ure diyono yeni ye. Pache o. Bacho kasa.
1: Isanya kupa hodi oni manani nananu. Yakupo mami mani nananu nyina oma ye fa hodi. Ani kwaso. Isanya kupa hodi patifika
0: ntemu. Awadi ye bom pa ye pa fa hodi e ma grace lamte. Wani ne mama ne ne mama ma ne nasifo nyina. Sikasemu ewo Yesu Kristo demo. Amen. Otini ni mpa we modin. Otini ni mpai bwe mwode, ayye ni oma bibri, pacho ebri ni swanti, ufra na. Ayye
1: ni oma bibri.
0: Yefo usen na waka sefri. Kujo mensa, ashama mpacho kasa. Awurade ebo mpa ye ewo Yesu din mu de kwadwo mensa ebe wanim yesrese wona awode wo ka no awurade won konkon enka wo ma won tua wo ka ma wo ye pai fa ho die ma wa brabo ewo Yesu din mu amen otini ni mpa ebo mo den ye fro sana ka se fri hin mama me be aje kutoku papa asempa cho kasa
1: Tacho mi
0: sera ki se mi pai fa hundi amani. Awadi ebo mpa ye Yesu Kristo di mo. Ye jina wasem so. Ye pai fa hundi ema mama mebe ne na sifo nyina. Ewo Yesu Kristo di mo. Amen. Awadi shira

nti dan ko ba ni account o baabi a tete ho no nanso ne di e ma no wo ndie na we side bi di be ma ne di e sa na wapam no wasi abonte e mri papam ye be di san komo no aha ne ne ye di dwuma di ni nyina esie ase da piece bi o baabi a nkomo me producer kwa mu abwaten mosquito enkomo abrante mu no ye wakresi enkomo me ni aba grace o di ye ko Facebook live number me di ye dwuma obetimi ni matwetwe nkomo wo so no ana se yare bi tete wo na opese oba masoye e won sa mu no number obetima friend no enie 02 43 51 00 62 02 43 51 00 62 02 43 51 00 62 Mi ame brother edu ni na wotwuda no eye on the 6 mo anama obisa no eye on the 6 November ene yedi na wotwuda no wasokore ahimfie nani mo hope ti on the 6 November yenye na ebe hiamu no yedi na wotwuda na eye anopa 6 ekosi anwumre ekosi ewia 12 asokore yekufodu ade na wotwuda no 6 to 12 ni yapon e pa ho a watomra ti nyame yadom na sa adom dom yenya ye wono dasene